0: ekura aba ogua enche kura anwa di enfusie aswa na yemfi di abefi last na mekasiye papa numo kuyafu wano beti asiye yipa kania osimikusi kwaye
1: yesu ye wa munyi
0: sabre kura doma machine sende wu viyase
1: nyema uye wa munyi
0: demu adi ani edibu nu yapa ye akuma so babi papa me papa se obo akuma ne dabo so ho na bo se akuma ye se
1: exofenti
0: dabo wa wasi ye ko abuo obadwa wi ye twa homa ne sa na abuo no nko ho so ma se ye de na umunwie ko ye wodua kase bi ho ma wi akọ ho a na ru na nsa ne dua ni timi ba fọm
1: ya mesi eja
0: and then your friend Enchidia. So but you crowd Budiana, yes, and no, Ubo a pebby woofum. The what you had a paddle and son what you met Chidiana.
1: Now,
0: me papa say, I did back one way, ya. Me shot Lavishan and Meniaji. Before so about two commander Budianum, what did you home? To best what ya, eh, I know you dianum pie. Obati eh na yiri dua num pai wo ba yi je ho sa se dua na ni wa sa ko jina chire wo de eh pai
1: na ye
0: wo de dua na ba fam enya bete sa eno ku dua na ba hwo gulam wa sa ko jina ma bubom wo ba bubom said ye baye beti ashe ye babunu ye nyina wie no wa pede bia mna wono akwa akwashe no tanye ye na anshe ya ese ye kwa pam tikani ye said da fa baye difo ye ko pam asase ne so ti ansana benya asase na yesu adwuma no ne bra wa bra na nyagro